Uwimanta harjusqa Señor wakininku hogarninkupi wasinkupi taytay paykunapas wakallachkanku nanaywan paykunapami mañakamuyki taytay paykunapami taytay ruyakamuyki gracias.